Kuleng ali punga na si skins mama. Exe, dala kayo no skata. Oru busy bitches policy three mama. Exe, kapa kayo no skata. Begu kuleng ali punga na si skins mama.